0: Ut yek ne ne ge ne nyor ne niam da et agenge. Cherset agogi mitet kobun galia tab Jehova. Kogu ye tabu wit ne tilil. Am da et tab logo ye che tililil. Atin wogi chegi losune na agi torore ni Jehova. Ego ne tab kober uret kote tutet ne tun eng petut aga tugul neba juma pili. Kongete saitama naga genge. Ago saitangwa neba kailon. Koibun Stanley Arab sugut eng emo FM.
1: Hashtag neno litadumu milele.
2: Mati mengi dosye tujo genge mdae tangenge.
3: Kumwagichu tagenge na genge kebeberta nato nebo emo stop kwa seti shikena subun babetu nato nebarani gibu watu na gubo Media Max Wave App nato nko Media Max Wave App na umongi lenjin kutimache ipchi tetutia nato nebo dia mweshimiwa agenge na genge live inyoru weshari grono aga duenda rap tanu iyerile itinye Media Max NC mungu goge download ni agoni itinye NC mungu nyato nko ter tu kia watanche imuche ibaishen yepche jita genge na genge iwek talet kidogo kutoka siri nte tuti ya tagayin tukulege makini ge nani yepchi itkine na atko podcast ya ne te tuti kia watan chuko kusiri ne laga nuko rekorde na wate in ya watan ko Media Max Wave App so gine mwawane nbe tunubarani ko iwek itioge simu ye mwenge nyata ne ngagiwe na watan ko Play Store anango App Store goge download na genge ina ile kasarta aga tukude eno leimi ten kutoke mandati ya nyata kule nyata na umegen frequency marage manden count ni mungeti kuto oratin Media Max Wave App inyoru eche nkila site live anango kukutoka siri ndetutiete imuche iwek telet kidogo so gari limbetu nubarani ile itinye app niton isire ngoliota genge ile Media Max Wave agi download ni agi inyoru eche nore nota nikararan
4: wakamanu kabesa nota na genge nga genge hawa ilugu iwe kia tokto miga seti shi ngaro netabe tabrani

0: Martin Bowen.
1: Lene Bowen.
0: Bowen a Robieria.
1: Koko ek Bowen?
0: Me, turn me around.
1: Ah, nice one.
0: Koko me sing Bowen. Ana le meto. Koko ake renga ribu yuba serena. Oligan.
1: Oh, kami wax.
0: Kami wax, pa ishiet kabesa. Ngale wa jatan magiti, ngale li jatan magile jike mirwe ke, me tene ni aletan ito kwe gition. Confirm location, ke gaske lemi an Emo FM.
2: Nemo Alexander Omune Studio.
1: Chame kaya kapsa ule studio buwana.
2: Yotka inesko pena tuwe ruma magutere kapisa o kilimeng.
1: Mwawejo Bernard.
2: Aza iwe ruma magutere kilimeng. Kapisa jini gito liyoye namunai eh. Inda iti kwenye mwop samje ya na mwawo mesa ishe.
1: Indo.
2: Amacha na meno kini mamana amacha na mero batuwe ruma kamwe ulikso te tende katu peno lumelenyu amos kabaragi.
1: Why?
2: Ang my wife putin away ba deo. Tungula alay nang pato mas batiyan ninyo nga visa. O, bati tungula alay ni kilime.
1: Yay!
2: Matko usyan meri po magutere. Ako ni siti ngungo kilime. Meri po ka amin upan nung nagin yung gano. Mago girom. Kongoy, pena tayo magutere.
1: Kongoy.
0: Kongoy music. Amagigas na liyo. Sige, testa.

0: Yeah, na tsa bana be France be nyewe the bits in and it's a dego sa tsa maxo go serial ba studio kuna tsen klemo.
1: Kuna na iwe tsa kaptinga bana salve mwenyewe. Salwota.
0: Ah. Aye. Ka ke ger so ko ni ga sa pe. Eh, ka ke ger so ko bana. Kwa ke ma ke le wa ise na vas ko bie.
1: Eh eh.
0: Wa ke ma ke le wa ise de.
1: Po ise na vas ni itinye ko mie bana.
2: Eh, ago man ne hi mwa ka gi adu ke number 1. Awa iwe goro 7000 go itibi mia sita.
1: Kagia duge number 1 agende silingata.
0: Kagia duge 7000 koi tibik mea sita.
1: Duge number 1.
0: Duge number 1 eni uto nige beri nonga kisi ngele tibik. Kwa hiko 6000 agiko eni uto 7000 koi tibik poko lo.
1: 7000 koi tibik mea sita.
0: Ama ikasko mye.
1: 7000 koi tibik mea sita.
0: Akwama ichil gitio star 441 naisha kime duge number 1. Ine yuwa kumagele. Chitane ichu tu gitio. Tu mbora kutu minamegi.
1: Kagimagele iwe kimeje yebit kumye. Kimeje yabit ko mi amuje kondo juge ya gunda ere ko bwa mpesa ne ngamu Friday
0: aka kama ene gele sepe chine to ngai namki cha ten duge number 1
1: inget betu shega ngoma ko saba ngoma ko sawa so komuro ka ge job kila kitu sawa
0: ya ni system ako tengu ni agere mi sawa kabisa ichu tu kitu nene reyu star 441 nation ginyo duge number 1 kas ko mie
1: duge number 1 ole ka ginde isiwe ole ka ginde silinga tao ka ginde 7000 go
0: ako kichenge bi pogolo ama bi pol je ta che jutu so kwenyu
1: 7000 go tibing mia sita
0: ama bi pogol go roje ta che jutu enyu
1: age at box number 1 ya gsergele tv
0: ichi le star 441 hash agiwe duga na neta number 1
1: ya gsergele television niwe go mite atak 7000
0: ai ngorona refreshen enyu ta salbe igeru ambichu
1: orna enok enok Ya ne gajute no kya ne gakas kitu ge moya gojut.
0: Ani bona ne sirma.
1: Sirma ngalek cho sirma.
0: He ni bona ne germa ger bona ne bara ge kure ne a ngetich.
1: Ango telka na bara ku gage akchi 7000.
0: Ago tesra
1: 7000.
0: Ai no no Leonard
1: 7000 Leonard.
0: Ai ni be what?
1: He 7000.
0: Ka ago na bi go ne gole. No ni kwa kuma gele bo chine ngo soke bona ne sabi ger bona ne gigo si.
1: Oh Luca.
0: Luca bana giri inyoru wene gi inyoru 5000.
1: Luca nge mwa gele nge meto jibi kala giwe nge mete tamam. Nge mwa gele bi chigi okin sai ko bi chito ma go siri ele puta genge nge meto jibi jada go
0: tema. Madam ni chanet ko inyoru 12000.
1: Janet yes ka ngizom gele ni tagiwe ne.
0: Ni ngoba bi chitane to ngo nam gime
1: de bi 600 ja solae kapsa kime je big 600 ja solae go
0: abo bige las ke mage le ja solae ko chonto mo kuna megi
1: ois star 441 hash age ju duge number 1
0: star 441 hash age duge number ngapi
1: duge number 1 bwana
0: star 441 hash age nyon duge number 1 ah kake gera gne sara ko kuma sara inye sara ge nyoru 10000 ejuma tatu
1: kinyor sara 10
0: meteje
1: kaga le iwe Kimeje bi cheto mago siri siling ata.
0: Cheto mago siri siling bogon.
1: Oh yes.
0: Kimoi chita ya na mama ile basa la ngi sabi.
1: Mhm.
0: Kimoi chita kimoi chita ne tombo siri siling bogon.
1: Iji le star 441 hash age ju box number 1 ya gzergele television.
0: Yu ga gzergele television go yata nege chenge.
1: Eh eh or na line line tip ta
0: line tip ta
1: 7000.
0: Eh ga chutu ne ta.
1: Abigail Jeroti 7000.
0: Ga chutu ora ne ta abiga
1: Samson Gira Ray 7000.
0: Tom go na megi boyo dige yango nyuru fo tachi.
1: Brian Ruto.
0: Ah 7000 Brian.
1: Yes.
0: I know na gora bana Caroline Yego.
1: Eh hey, Cosmas Birage.
0: Eh hey, get Birage o gachu tuna tai.
1: Edward, eh hey, eh.
0: Hey. Edward go se ngut kutu moga inyoru gine sire selim bogon.
1: I jutu age jut box number 1 nyaga sirgele television. Kage at soko muru wa style again sawa kabisa. I jutu gitu sabari tagenge.
0: Ago yonge biden mara moja amenyo message. Kasko mye.
1: Ameje mwa go mutya glimedi, ameje mwa go mutya.
0: Yonge jutu amenyo ru message ge biden mara moja. Ina ilenye go ginde ni biden mara ngapi?
1: Ibide zabari chegoeng
0: ige tiene boeng star 441 hash agiwe duge namba ngapi
1: iwendi duge namba
0: number 1
1: number 1
0: nika kisirgele television ancho big salve
1: agere eyeye Elvis Kogo Janet Maina hengona kebenei agere Ruth
0: kergo ngerechi
1: agere Shalin orna Samson orna Cherono Vivian Elkana orni jita bana ni kagiyo ki 36,000
0: kagiyo na te chichi
1: kagiyo yani Friday special
0: kabiden mara nane
1: ako mama bwana Christine sawe
0: amai gas chito kumye inguti mai nyoso koni kumye nige chenge amai narsi mai mwagi chile
1: star 441 hash

0: There are two ways in which you can use this strategy.
1: Choto kulungu wigap, mungaretka inenyuko Elisheba Chebet.
2: Keep chinit emosta mungaret eng emo FM ninyo tugul.
3: Eng pome agomaswek chemjindos inyorweche 105.5
4: Maili londo egiruk yuk nitanigeboishe kitigon biik ogilge eng kasarta netugotindoi kimnatet komuch koyai boishonik cheterter.
5: Bomet 105.5 FM Bomet
6: Ale bojotar bana. Ale ngale ke mo salbe. Bana. Kela ngale ke je mo ngaji ni weekend.
7: Eh je weekend ju. Ingen el rete no lazima ni jipange.
6: Ayiwe na.
7: Kabisa.
6: Lari ngile si sibo no ni wewe ko ra mara isi gawe.
7: Meje kweni.
6: Mai ke jong kweni.
7: Uzuri kweni ko atinyo.
6: Ele giri che.
7: Gaje.
6: Girgit ka
7: mo. Matemeno. Ingeta ne jita ne gimi pa moja ko lucky, very lucky.
6: Ago iko na neti kiti.
7: Amu moga ze bams.
6: Eh. Aya, ngale kyo de boy weta mage beni pa moja ni tar gimi gap kirwa gini nyor bara ide kiti on LC.
8: Hello.
7: Yes, LC.
8: Ojama ge my brothers.
6: Kicha mege.
8: Ojama ge magi mandugu.
6: Ki bye bye kabisa.
8: Wey, ojama ge agne. Kongoi tunashukuru Mungu. Sasa he kama jamwa kitjo ale ngawa janga cases che uju salve ka amu baga se ole kai baranga le rap titlet komita kes kora ni kwa baba kwa komeni sa kwa muru ne tu ne yega se ta brada ya ta bin boyon ah kometa konget baba kometa mama mata yega se ne ni akwa in Babi mba murta amu igo sirto nge tapkam. Agib ko mengis kabisa kabisa ngolata kabisa ago ibki lagi itu waib longi ni waib ngora ib kote ngolata. Ah, sko galala migo nagine mama inata wane ni arang goku ako ayo tara salia. Ko on Wednesday gora ko ginite akes nigi unita ni gora. Nigi kwa po ayo tagi nep kote zingap kere wase tagi mago nyo nega. Ah, oran yas ni gora. Kwa po ayo mago nyonega so mago na sale ngushida kone gole tos ache kerioso kigige meune anan boy shegi chege chetindo shida ne ana une laga igni nena jun geti lagi che kerioso tu yet so na unagi boy kese kol dagi le nonge tri du yet e tu yet e na iskeli anu loga ago meune ame tale gichoma dabina Kwanza na ngungu kwa kwa kapsa. Ako iba lune joman. Maraisi kumangu kwa uraisi. Kaya hindi nwake tuku na imuji ireu. Anani ireu nebore. Kako mwae. Mweshimiwa wole mji ireu nebore. Ya mreu nebore. Lagini uwe anyo. Uwe mejina ila ano legise ile ne aza mam. Aza wife. Tos chagula jima viyonyi. Tos usafi ne metine. Tos ne. Ko fina jajangi. Onge tuye ang madam Tabitha jumambili inete wane tutike mugo wandugu kewuja tojo otherwise I'm very grateful
6: kongoi mese kagma esoko ama esoko ene otap salve duge na magapi nonge mi
7: kagegeruduge na otakpana kagegeruduge number one kagewal ngale glemo ero kagele kujut chepio sok duge number two iwe name shopping Koyut boy check duga number 7 na kagisir gele teta.
6: Gele kama duga number ngapi?
7: Agere is kaginde 10,000 niwe ro kaginde ile bushek taman. Koyut je bio sok po wala genga boy check po wala genga.
6: Oh my god komnye.
7: Kagile koyut boy check duga number 7 ya kaginde teta.
6: Akone to go igrace kabisa.
7: Yani boy check koyut duga number 7 ko je bio sok koyut duga number 2 ya kagisir gele shopping. Kaginde ile bushek taman yani pi 100 jetai je bio sok 100 jetai we. Kwende igila mutu wakele butaman.
6: Hey, oh my gosh. Star 441 star. *441# akibe duka namba gapi?
7: Yes, *441# chebiosoko bendi duka namba 1, namba 2 yakasirgele shopping. Paichego jute duka namba 7 yakasirgele kao.
6: Aogipide ni mara moja, mogipitogesa.
7: Igerengeke guni kwa kimetoi wa

0: yosok number kayumeta wa che yosok duge number 2 kemeta wa che duge number 7 ko elewa ni amede kemeta wa che yosok number 2 ya gele shopping age meta wa che number 7 ya gele cow ka go grace yes ka gi go wa che ne nyanet ke go che yosok ne nyanet che yosok go jute in box number 2 ya gele shopping ko ba che go jute number 7 ya gele teta ga gele cow
1: au gi bide ni mara moja
0: ele bu che taman go che yosok poko la genge age le bu che taman go ite che poko la genge
1: star 441 hash iwendi duge che yosok number 2
0: number 2 ko ba che duge number 7
1: nam noto go mie
0: ami ene a che yosok sa duge number 2
1: Golo imiane.
0: Ami ke biosok duge number 2. Ko boyishe ko jute duge number 7. Get ye kunota ko gile ke ko je biosok kiao ke ko je boyishe kiao.
1: Ngame no lesebet nge goni 45 shillings I get ye sabari ta genge.
0: Amuge ko itai 10,000.
1: Star 441 hash agiwe duge number 2 che biosok boyishe ko number 7. Ke bona ni ene jona tane duge number 2.
0: Jonathan mete number 2 kapsa number 2 ko ba je biosok we. Ngo ba boyishe duge number 7.
1: Ichi le star
0: 441 hash.
1: Kwanda boset.
2: Ya muna ulime
0: kijam mege
2: amule igatwa zalbe yu igel bota na ko kubo yatin na ko ko dalange ta ni na le ma mai na ni ko ma ku ku yu ba mu nda ko lo ga ma na ko to yu ga si en ma ko ko ta ba na ko ma mu ngare tie bo chi ga ni ta na tu yo na nyu ro na ko so mi ta pa tu yi ko mat ko ga su ya mu mu yi le mu re na ne o igel ko le le tie yo yu ga ko ru ni ko le ru ko wi ki ga ge ta ko ra Lewi kama non le gotaba no tanpe le gotaba no kurga si gogo ilemen atwa ne go kwana wa ke tudi san go
1: Konvoy Soweto ero ama je bir bele
3: Kremo
1: eh
3: le ga goro mi kam sanga le jo no ga nge kwane kome to gori kwa ga ko kome gori te ba ga
1: eh eh
3: ko ni ndakaro nwe exe chungo ko ko bosi kara mimi duke ye bare 5 fast

0: right kebe bertana ta naga gwe ga so ko bit kebe bertana boso mo ken gos ko lu ta bit brani kebe se ken alji ki mamu tine kya ta gubun sugul na ta ba kabarag university ago ko malo ke ta u so ko bit ken alji je get gam mamu tine kya ta jibo kabarag university ke ngalal ngale kya ta jipine ga so manet a gir gora kebe birwe kya ta ko si se kya ta jipit na tine nguna ko si se kya ta jinal jin lagu kya enka sarta ga tukul gora enko ko lungu ta bet brani mes ge gir ke ga experience gora na ba kabarag angale tukul jota je tine ga so manet ge ngalal nguni ko go giger ko giger kups go angna lego malo ko meje so ko mangresal singo go ipa tepi ki ki ga ja sani le meje in ibi i net ke ngin iso man nga barak bas ko ko sarta ko ye bitu nguno asingen no lu e singen no lu ngale e ji kole e a e ye ga nyete masi e ga masi nyete very good. Masa kale. I mutu masi songa saidi. Songa round hivi. Mse akai saidi. Eh, ndio iko mzuri saidi.
1: Okay.
0: Ama ulikuwa unataka kukaa ndani ya wasee. Kalia tu hii, kalia tu hii. Niko sawa. So, kimite akte kia toko bon sukule na tanapo Kabarak University. Netai

0: Yes, tishet kuna turba yama fiyo kibite dani kabisa yangi guni saa isi kyoto kichoket baba mashabik choto kibite ni dani kwa nek choto kibite Facebook akipik choto kibite nyumbani ama chole jog matoto wa itege amun emo FM ko ninyo tukul. Hey! Alright, tagere timi noto ni bo, timi noto ni Aston Villa bwana. Yeah! Ni kama maneno itaenda sendege mnege kwa Liverpool, washatiwa kitu ndani. Hey, hey! Lakini Aston Villa hicho kufanya ni yani pichu kama mondo en top 5 top 6 top 6 yani mi top 10 che kweli kweli mama che itoa tega ya mrigate shit kuna otro bae mbae fame ngsa ishek choto ke cheget baba. Alright, alright, alright. Yes, I say kyoto kyo mbache kimagon pig agere Wesley Ekimugul. Wesley Ekimugul, yes.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hey, yes, I'm on.
0: Alright, Atindai Janda boy.
2: Jelula moy.
0: Yes.
2: Amuna lambo ke tejito jelula.
0: Bye bye.
2: Koma nata negile mukale man abo Janda boy agino jelula moy.
0: Aha.
2: Nina mutichu kwa bandani jelula moy. Mi cheto nguru yo sakika ru yo sai jelula moy.
0: Mhm.
2: Koma ru ya chitalo ina antendane kitiko ba leita nyun ko mi na rabiyon. Ako anyo nagilaran alang ne, wedi tapo limpo, po limpo nya kisiwa uli. Ako nagile marurai le sugo, porlogi le sugo, chupi je le sugo, chospa le sugo, ako droga ako ne le sugo. Ako musmo ita le sugo. Ako nagile chospa tampa ne nixampo din ente gaat, ala kya wan non. Ako masya mi sugo li jelu le.
0: Hey!
2: Ning goge soto mgurwa yenge ene re uye jelu.
0: Igo achin?
2: Yeah.
0: Yes.
2: Nanye.
0: Nanye.
2: Ye yigo long time anye jorwe nyo.
0: Kigo long time bwana.
2: Ye jutano.
0: La miten. Inye ne giribe.
2: Anane ne giko jut.
0: Inye ne giri juto. Amuna ne ezo mi umande yetu mande iwe.
2: Ya lakini yoma sisa sa anama jut. Ye gwe ni jujet la batigo jelule mo.
0: Onge turwe kabisa. Onge tur.
2: Nipu jisa sibu sa kinda si goden kuwa ni kwa laka posbu ni mi ye joka si inna kinda si kwa nye kite ni jita sa kye kye mkwe ni kwe fire.
0: Kongoy misi kongoy.
2: Inna dandani fi kwa mkwe fire.
0: Dandani.
2: Nya na mba kule Manuel Onyo Nicholas ako Onyo Nueldo mba kule iwe kutu kul jangki patwe na hindi nali ungeru natala nko kye sepa si mocha fire.
0: Kongoy misi. Kwa misi kwa nani ke t-shirt kuna turbo yama FM agere chita na turbo 499 0718 499 499. Anyway, chita na ba 027 0790 027. Kwa nani kwa nani agere fansa chita apketik
3: Nani?
0: Yes.
3: Ya muna wa chirule mo.
0: Mm-hmm.
3: Na wako nele pesa si tapetike kwa lebo mea tistofai.
0: Aha.
3: Ana magongo ana. Nana ata une kipisiri kwa lebo lebo maanyo. Ano nipukere chip kwa lebo kanda tembure juwe karame kichie moraba. Uni yelongi sae. Akin agarable rein kipiyosite. Tugul lole ligoru nata lao maanyo. Higa na chitire kwa liga uo kaya.
0: Iga tuwa ambicha andugul?
3: Ego ngoi maanyo. Kwa kusee tugul lo makini uone keta lao maanyo.
0: Kongoi. Kongoi misi kete shit kona turba yama FM. Agi miti nang mashabi kyoto kachukot pana. Kwa nak choto kyo agi miti dani. Amma chiga yaba donyo na turba yin. Amma chiga yaba donyo na turba sola it. En donyo na turba sola saa itu. Namsi mato. Amma chiga yaba donyo na turba sola. Na msimuit agichil *406# agitete donyo notre basola. E donyo notre basola iti amma chiki to chita nani machi gyo tu biashara. Chita nani machi gyo tu mungare tina kabisa iwe donyo notre basola. Iti wase donyo notre basola iti sai sai tu na maksimuit agichil *406# amma chiki iwe donyo notre basola. Tetele ba ngurit amma chiki iwe donyo notre basola iti pigata amma chiki to pick 12 gud kui chita nani machi gyo tu biashara. Amba chiwe donyo notre baso wala iti saa itu na maksimo iti agichil *406*1# amba chiwe nito labati mabu tetele ba guri to chukua simu yako saa hii my friend amba chiwe na msimo tine agichil *406*1# mara moja tetele ba chukua simu yako saa hii amba chiwe tete kabisa awe ndonyo notre basola ndonyo igen ndonyo basola iti yoto gaj amma chiki tuk pikta manawa yeng chiki yotu mbiashara ndonyo number one ndonyo basola ndonyo number mati wala ge tete ndonyo number one notre basola iti kwa mingu yoke *406*1# mara moja tu ivo ivo tu agi tete ndonyo number one notre basola iti asige tete tete iti one
4: FM ni nyotugul